Denk me love, baby. Jox me sa xol, baby. Ken du la wécho, baby. Ngalam nga do peureum. Xalé bé metti. Bëri fém taxi. Mom bu la jéko xamul balé xamul yërem.

Kayo ay nakikinig sa Pawikan, the only Filipino radio in Zurich, 97.5, Radio Laura.

0: Ang mana kasaysayan, ina naming lumikha. Masdan niyo ang mga anak ninyong pinagpala.
1: Mga eksperto sa paggawa ay sumisilong sa dampa.
2: Ang mga magsasakay walang maangking lupa.
3: Mga katutuboy ninakawan ng kultura.
1: Ang mga kababaihay ikinulong sa pagluha.

kami na malaman. Hayaan niyo ba kaming manghina sa katahimikan o pagkakasala ba ngayon kami na malaban? Hayaan niyo ba kaming manghina sa katahimikan o pagkakasala ba ngayon kami na malaban? Ama ng kasaysayan, ina namin lumikha, gabayan niyo po kaming mga dukhang pinagpala sa paglikha ng aming kasaysayan.

kayo na po munang bahalang mag-alaga sa mga anak ko. Hayaan nyo. Sisikapin kong magpagpadala ng pera sa lalong madaling panahon. Alam ko kung masakit mawalay sa inyo, sa aking mga anak. Pero...